ba, tin turut, calak sini sulap, tiembala bal kago ber. Sanan siru gua, kenu tu, mau cawulang, palte bala bal, ada ibil tharanga. Shagin betli ucaga, sosogi, sini sulap, cah sibat bal yamri di. Munni sangsat, taishi purnda, agurhurji ugunjben.Hovgunman shita nascin pagat choscin shingna. Hundu hungun yavki shita mudute yimben. Mune usakn eslik kitn usiktori murkwe aswe palni yuwe. Alon seta pishishirgin alnan bugdai dagolna.Олсын дотарихи тамахчашки балай бол адаши хүргдэг.